0: ntho tseo di etsang ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete
1: City Sneak Peek.